0: Vamos cultivar, hakonene kubi kuimbelela ka muchayo Honorio Emilio walom provincia ya Inyambane. Vamos cultivar airmen makunu kale chikati zvaringana ku hiku avara hanyi vala hakalo kaldade alika dzapela vakare vatitsitsirita lokuvarerela ka mishi inwe ni inwani vaya koveni vaya vabinzula matsawatsa wana ina katiriwa katiriwa leka dzapela ino hili hazviona wahini murangeli wa taurim loya nga ve ahiteka kwa hi haizvonela kusuhane leso zvitiriwako hi varimi va leka dzapela kambe loko kuchikeliwe leka dzapela murangeli wa taurim ni utsevi Julio João ave amkeliwe la kulavekileko loko a amkeliwe kuve ku akombela akuzwa zvifuva zva vahanyi kutani ku varimi va muganga luyane loko vona vate kunga ina tiri wa famba kani lezvi kuna chikaratu cha kuvhumeleka ka zvitirelo hambe ni timbeu leti vati kumako ahitona leti vati shonga vati kuma kasita zvikota ku bindzula hela kulavikile ku timbeu tongana ti hunzelwe hi masiku
1: ina hatira ben kuzwanana so matirela makarata burke aina sharuwa kuri mhema woko chikhalo cha hombi chihi karata pungufu ntotimbeu hashava timbeu ika wa negosiyanti itali dhala shunga hitakheta tingamili
2: nze Antonio Yamone paki wala ha local dead set lezo akusungula hibonga ali enzula ngwina kuta hichisela nukuta hikomba tingela liti tingani lisini hitlelo gata urimi acha umbiri zibonga kambi kuta khari hisiwa leza kungani alembili gita veni ma leyi lumba ku seneka hina varimi hi swi kota yi tanga swi kota ku vhunetela a zwivilelo zva hina leswi zwi nga zwi karatu hi nga kala hi nga swi koti ku hi zwi maha hi manga ya hina hi bongile
3: Luis Albin president wa association itadaya ndlala tashula chikhalo cha hombe hi chilechi cha chivhunetelo zva chusharowa ni ku kota tihumu ku hei kubanzela hi manga homa tikona kola yingani chi kale wa kona kola ka timbeu la kuvela we uya ti shavo ri kutota chika kuti dzala ati mini kuti ta mimpunga punga leti ha si mama hi wa ha si mama ku hi ko uve yi kona mbeu leyo hi kuma mbeu leya yi nga uliwa mamani wa hina ku swa ta si mama ku hi ya phambeni hi ya mahlweni hi kuve hi dzala ka si hi ta kota ku hi vhuneka hi yona pungi
4: mambo hina u hoba wanga ku yenzeliwa wanga zvivilelangi ku hi nga tshuka hi zvi vona xa hi bongile ku yenzeliwa a chikhalo hi nga nacho na hinawu hi chelechi xa ku ye ha xaniseka hi ku rima hi mandla a hi na swikomu a hi na tixaruwa a hi na mabota xa hi wa kombela ku hi vhuniwa ka swontlheleswo hi ni to timbewu a nyan'waka a hi tikumangi timbewu to nyikwa hi tlhatlheta tonke hi wo xava maxi a ku xava hi kolokokulu ku twa khakheta a swi mili xa hi xo chikhalo cha hombe ngopfu leyo
0: chikhalo lexi xa kunene varimi va le ka chidzapela va chichilileko va chitisileko kasi ku a mfumo hambe ni vanhuni va nga kuma rengu ga ku swi hundzisiwa ku ka tinguva ti taku swi nga ha phinde hikwalaho hi ku hlamula a murangeli wa ta vurimi va va Julio João hi loyi a hlamuleleko a ku hakunene i fanelo ku a varimi va vi lava va tlharihaku loko chikela nguva ya ku xava a timbewu ta ku fanele ti ta matsawatsawana hikuva kona vanyamabindzu va ku biha timbilu ngopfungopfu ka kama lowu ku lwelaku ngopfu a ti chapawu
5: de facto e ma grande preocupação hikusa lava vaxavisi va timbewu van'wani va xavisa na va lava ku vhuna vanhu van'wani va xavisa na va lava ku ti vhuna vona ntsena hi swona a ku a swi tiva leswaku eyi a timbewu leti a hi tinene maxi hambileswi wa simama ku a xavisa então é muito importante leswi nga grupo xi ta ma xi facilitado a ku loko hi lava ku xava timbewu no e hi maha programa hi coordinara na na mani na técnica porque a extensionista wa hina wa ti tiva timbewu hambiloko tiya kumeka swi kumeka ku ti ni maproblema i na ni capacidade ya ku luya a xavisaku luya o a tlhelisa mali o a kuma yin'wani ndlela através de extensionista. Porque loko mo famba n'wechi wa xava loko muya ku a hi tona no ya chicha wa mahanji kwatsa u sempre ta kumanyana lomu ka ku potsoloa hi ko wa jo maxi loko mu xava timbewu acompanyado constitucionista na yenawo i ta chava ku mixavisa loko a swi tiva ku a hi tinene i ta chava ku mixavisela entao e importante hikusa leswo a munhu loko famba wexe a ta ku xavisela maxi a qualidade a wi tivi a wi tivi a swin'wana leswi to mu kombela va ka hina a xi kiteki ni ka xitisini xa wena wa hi byela i qualidade ya timbewu a ca ku vala lexi civekaku a garantia ya ku u ta pfuna i qualidade ya timbewu hi ku laha ka timbewu la ku na ni ku u ya chikela a chiphakana va ku i duzenxa xo maxi ku na ni for example imbewu ya tomati va ku i duzenxa u ya kuma chiphakana xa ku fanana va ku i miliki nyenxa swa maheka leswi a swi maheka agora hina kwalaka kambirhi hi tsutsumela kwihi na podi yi mila leyi podi ya duzenxa podi yi mila no e entao leswi vulaka swa ku ha swi tiva swa ku hakasa maxi tenke hi sangula ku valorizara a mbewu porke a ca ku sangula para xi ku nyika bindzu mbewu leyi ya duzenxa yona yinene kota u ta humesa mali ya yitsongwana swo maxi a bindzulu ya yona yi nga ta ku chiketa kule leyi ya miliki nyenxa u ta gaxta ra mali ya miliki nyenxa swo maxi a mihandzu u ta yi wona swaku yi ku yisa kwini entao hi ku yini hi ku a hi ka kama wa ku hi produzira para higa ntsena i kama wa ku produzira para hi ku yini pfuna xavisa
0: makunu lawu ku ve magezu ya Julio João na ku hi murengeli wa ta urimi wutsevi lomu a provinsi ya Nyembane na kale a bulisana ni varimi va laha ka kova wa local dadi ya ka Tshidzapela ka hun'wini lowu murhandza mungisiti ku vilongoloko wa gichini murimi wu tile ku ta hengeletiwa hamina Arminu Masingi Bernardo Tsalomao ivi ka michini salami.
6: Gichile murimi
7: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
6: mabulu vita urimi.

0: mitirara dumsambiki msirpumsiale nyambani kachika tlechi hikuramba kumuranza mngisitu kuseta wache kutikuwa nga msambiki lika sinkwara.
1: Radio Msambiki inyambani.
0: Isizora hiyo ni kanjala mahungu sikala tzinza kamitiri ya ina.
2: Msambiki.

0: Pi losili inakulor Tomás Valoy losili mwingsetwa radio Mozambique hoya hoyanka mahungu ya mishu ya muncha wazina 30 ka julio walembga 2026 ti choko tamahungulawa lumwa provincia ya Inyambani ya kakukashayu ya vanhu va kotlana kuni mabagi ya matihlu kalo ni manharu maprocesa ya kufambalana ni ushavis gavanhu hila matushushiwa kufambini ka masiku mataku kama provincia manharu ya tiku ga Mozambique. Amahungulawa malumantlini kamina Ameriku Mukumba Rufina Mundau tika ubasopi kamchini mahungu ya mishu la radio Mozambique kanu ni manharu ma prosesa ya kufambalana ni ushavis gavanu hila wa matu shushiwa kufambini ka masiku mataku kama provincia manharu ya tiku ga Mozambique hula hima provincia ya Sofala Inyambani ni doropa galika Maputo na kushushiwa banja maku manharu ni mungu vanu kala wa kanu ni vambiri vata hi matiku hongu gide gitevisi waha Jose Kutani. Amkumbisu wa mfumu tinza lumu Inyambani Arsenia Masingi. Hilo i atirelaku akama distritu ya Ngwalungu ka provincia. Atolu wa statu Arsenia Masingi ive ni mkanganu ni vahanyi wa distritu ya Govuru kumako anza kahungu na ina kulore Armindo Masingi.
1: A secretário de Estado wa mfumu wa tsinza lomu Inyambani Arsene Masingi ikare atirela chimaka wa zitatu ya loyi kama distritu ya Ngwalungu ka provincia ya Inyambani la kungana Govuru Inyasuru zwinwe ni e vlakulu akuchikilani kakwe wa zitatu ya loyi aka distritu kusangula a Govuru kwatsikwatsi la hapaileni Nova Mabon Arsene Masingi ivi a amukiliwa hi vatsami va muganga lowu hangi ka ku tikombekisa ku hi yena sekretari muswa lomu a provinsi ya Inyambani ivi a va kombela ku nga ku veni u hlengeli lomu ka kulwa ni u kamba gati homu patsi ni ku tsika ku lolisa a vanhanyana tanga yi nga woni.
2: Sabemos que aqui há muito furto, há roubo de gado. É verdade? Queremos compreender por que estão a fazer isso. Porque quem faz isso não é quem vem de fora, não é?
1: É daqui. Chikona chikaratisa kahina uhusi hambeni vahanyi makunu hikona lomu a distritu ya Govuru kaseita gundisana ku chikaratu lechi inga chimphetisa kuyini zvakarata ku munhu afuya homu amuwane ata atayiva kula vikini kambe leswaku avanhanyana va simamisa kuya jokoleni hangi ka ku tsutsumela kuya makatini an'wanana wa nhanyana a wu tshama kukaku exikoleni loko a tanghana a kulile a yinitile a ntlhanu wa makumi ni a yinitile khumi ni ntlhanu manharhu malembe yo tswaliwa hi kona a nga swi kota ku pimisa kuya makatini na ku nga hi ku tsutsumela kuya ukatini ku leswo a nawu a wu pfumeleti.
2: Vamos combater e denunciar os casamentos prematuros.
1: Kula ulaka Arsenia Masingi, sekretari de Estado wa provinsi ya Inyambani na kare a bula ni vatsame va Nova Mambon, distritu ya Govuru, Ngwalungu ka provinsi ya Inyambani, lomu chikari ka liyenzo la masiku manharu kama distritu lama kumikaku kwaleno a Ngwalungu ka provinsi liyi ya Inyambani. Lomu nzi mgonzela kuhiko na hongo mina, Armindo Masingi.
0: Hibongile Masingi, simamu wa antiru uneni. Lumwa provincia ya Inyambani ya kanziha atlayu ya vanhu vakotlanaku ni mabaju ya matihlu hongu jigunzi waha Orasi Rumau.
3: Lumu Inyambani ya chakuka atlayu ya vanhu vakangana kuni mabaju ya matihlu yikuwa laka kuwa tsamati horatole hanguvu lumu kakuwana shwitsope tsope kufumeni kama siku lawa vanhu vanyingi vakumeka na wakare vawona shwitsope tsope ambu ni shungwanyani shakufambilana ni ita internet yokuma loko vanhu vanyiki vakumana ni mabadzulawa ya matihlu kula zvaku sikugingoni dzwani kutendera kwa hospitali zva province Nyambane kusona kazana ga vanhu vatlangana kuni chikarato cha mabadzu ya matihlu Gilda Gilund wakamitiru ya taudahlo mu Nyambane yana lo khamisa kutoka kutsika vanhu vahombe azvana zvona zvakumekana zvakato tlangana mabadzu ya matihlu masikona lawa ikuzva kumekana zvakato zvionetela nguvu azvibonekana hambukambe akuva zvibela bela bela na switirisa a tifoni
4: a xihena leti nga kona masiku laja ku vana va hina hi vana va hina basi honkeni hi kona kwa loho laho ka ku hi cokisela a michumu ma telefoni ma televizori ma computador ma a vana va hina ingufungufu porque a vana va hina va vuka va cokela swibonekana va susiwa hi laya basi ku va yaga van'wani va ga funzi na va cokisela swibonekana entang va tshama ka maku le hangofu la ka zwibonekana loko va hechi ko le va tsu va se shira ka zwibonekana ra hamuka ma telefone kumbe lomuka ma computador kumbe lomuka ma televisano leswi a zwa mahaku avana va hina va dzemfofera mabadzi ya matihlo hi ku hakisa na vanga se kula se va sangula ku va mabadzi ya matihlo maji hi ko laka ku yini ka ku tshama matihlo a vona vanga chopeti kusama tihlo tengi ku chopetiwa para ku ta kuma ku yini aku mihloti le ma basiseleli lomu ka tihlo ka hina ntan'wu ha kombela ka hina va mamani hina va papa hina vahlayisi va vana leswaku hi nga tshiki vana va hina ku va va tshama mikama ya ku leha na va lomu ka kusexitela swibonekana
3: Gilda Gilundu wa ka mitirho ya tawudaho lomu iNyambani
0: i tlhela hawu ya Armindo Masingi a varimi va le ka Tshidzapela va khala hikwalaho ka timbewu ti kala ku tinga mili ina kulori
1: avarimi vale ka local daddy ya ka Tshidzapela ka hwini kwa loma province ye Nyambane hilava va ti khalako hikwala ka timbewu leti va tikumako na tinga mileko a chikalo a chive chiketisiwa ka murangeli wa taurimi kwa loma province ye Nyambane Julio João angavi a tirela ka district leyi kwa lomu chikari ka viki galege avarimi va tingalo va ya va xava timbewu lomu ka vaxavisi loko va ta kaketa atimbewa timili loko timila ati nyagule
5: vela wewe uyati shavo utota chika kuti dzala atimili tuti tamimpunga punga leti hasimama hi wahasimama ku hiko yikona mbe uleyo ikuma mbe uleya ingawuliwa mamani wa hina ku sasita simama ku hiya phambeni hiya mahlweni hiku ve hidzala kasi hita kota ku hivuneka hi yona
6: ja hi bongile ku yenseliwa achikhalo hinga nacho na hinawo hi chele chicha ko ye hashaniseka hiku rima hi mandla ahina zwikomu ahina tisharuwa ahina mabota xa hi wa kombela ku hi vuniwa ka zwonhlelezo hini to timbewu anyanwaka ahito kumangi timbewu to nyikwa hi khakheta tonke hi wo xava maxi ako xava hiko loko ko hulu ku twa khakheta azwimili xa hi cho chikhalo cha hombe nguvu lecho
1: varimi va le ka local daddy ka Tshidzapela kwa loma province ya Nyambane na va tikhala hikwala ka chikarato cha timbewu leti va tikumileko a ku sanguleni ka nguva ya umbiri ya taurimi na hi wulawula hi ta matsawatsawana va nga vi va xava ti nga ti ta mila hikwala ka ta chikhalo lexi Julio João ivi a hlamula a ku swi lavekile ku loko ku chikela nguva ya ku a ku la ku khakitiwa a timbewu ta matsawatsawana i fanele ku va ya mabazarini lomu switolo va famba leswo ni nkarhi ya taurimi kasi ku va vhunetela hi ku leyo va nga ha va kalaveliwa
7: de facto e ma grande preocupação hikusa lava vaxavisi va timbewu van'wani va xavisa na va lava ku vhuna vanhu van'wani va xavisa na lava ku tivuna vona tsena hi swona a ku a swi tiva leswaku eyi a timbewu leti a hi tinene maxi hambileswi wa simama ku a xavisa entan e muntu importante leswi nga group xi ta ma xi facilitado a ku loko hi lava ku xava timbewu noe hi maha programa hi coordinara na mani porque a extensionista wa hina wa ti tiva timbewu hambiloko ti ya kumeka swi kumeka ku ti ni ma problema ina ni capacidade ya ku luya a xavisaku luya o a tlhelisa mali o a kuma yin'wani ndlela através de extensionista porque loko mo famba n'wece wa xava loko mo ya ku a hi tona no ya cinca wa humahanji khwatsa u sempre ta kumanyana lomu ka ku potsoloa hikwawa xo mas loko mu xava timbewu acompanhado ko extensionista na yenawo i ta chava ku mi xavisela loko a swi tiva ku a hi tinene i ta chava ku mi xavisela então é importante hikusa leswi a munhu loko famba wedge ata ku xavisela mas a qualidade a witive a swinwana leswi to mukomela vaka hina a xiki technical xitsini xa wena wa jela i qualidade ya timbewu a tsha ku vala lechi chivekaku a garantia ya ku utapfuna ikwalidadi ya timi.
1: Kula ula ka Julio João na kuhi murangeli wata urimi ni utsevi luma provinsi ya Nyambane na kari shauta hileti. Na kare ahlamula chikhalo cha varimi vale ka local dadi ya kachitsapela ka hunwini ikwala ka ungana kuoneka ku vashaviselwa timbeu to kala tinga heti nene kutani ku tinga miliko.
0: Kibongile bas mwingisetwa kwa ranzeka ama hongu ya mishu mishu ya wazina 30 ka julio walembe ka 2026 manyi malaha malongiselo makhela magunzi wa hamina Ameriko Mukumba Rufina Mundau ibe ka ubasupika mchini gichile.
8: Muzile mahungu ya Nyambane.

Selia mukanzi nhanawali kama singi nakona ka change league ya karateka kwe kuveni fama kambe fama hakuneni ine kambere kuna kuvhuvuma kota lezwi zva hava na kuve uvhuvuma utivi wango vhedza ku zvinene nakona kati ndlela leti mbiri loko hunza va fanele ku vavula zva ku liya wa hunza hi manyani kutani ku munhu loyi wa hava munhu loyi wa zvinene hi loyi wa hunza a chalisima kuve u langutela ndlela leyi wona ku yi ta viya lisima ka lava va ku rhendzelekelaka kutani ku va nga kusana na wena loko u navela ku ve u tiwa hi zva hava or tima hills mama nakona loko u navela ku ve u tiwa hi zvinene ku lava ku va ku komba titiholeto na ku hi litsaku ku lava mun'we ni mun'wana loyi a nga kusuhani na wena hi le kusuhani na ku kumesa ka mitirhi ya hina kambe ya rhakanyisa swa ku change leg tipi lweyi hi ted kutani ku a ri xitidi bya fonse loyi a nga ve mungu wa ku ve a vhumisa u change lomu ka provhinsi ya nyambani kula vanyingi va chayi lava va vhumileku handle ka madoroba kutani ku handle ka doroba ka nyambani va ve va hundza emandleni ya jahaleki gi fambileku hi ka madistrict wont kwazi ya provhinsia na gitepa a tisimu hi ta ve ka ku kumesa ka mitirhi ya hina hi ya rhamba nhwana loyi a vhumileku na yena ka ta u change ka xikatlele xo hanya tikweni ga france hi asamatos wa le ka maputsi

Hetsamele ke kumesa mitiri ya hina hi lerimi la chitsa hi bongile n'wina mahipangalatileko kusukela kusanguleni loko swi te 5 horas ka lach katlechi siya ku tshamuka vana kulori va lerimi la Xitsonga a le tsaku ka hina leswaku hi siya mandleni manene nakona ku Radio Mozambique yi ta fambisa leswi na n'wina kala kusani ka manot ni dash minut. Awusalisiga Thomas Valoyi ka kulawula na ntshimbisa ku tatlhayo ta vichikanka yin'wana mitiri ya Radio Mozambique ka mixiya nyamuhla. Gichile.

Lucidi engisi wa kurandaka wa Rad Msambiki hoya hoya ka chigaba chiwa cha mitumu mitumungu chichopi ya kulumba wa zina 30 wa julio lidambi 2026 hominya takasinchi maua wa julio mangwana detsuku do gwita ka wona nguma tumela ya tu hinawe hichiku tisela na kusinga kali mahungu nkutu misana wafu etuvantena nasionalu kuchizase zorash zase zorash ni dash minutu shinataku ambela misungu ya mahungu yawa manoto la pangu chikati chama zase tiorash ngu sana hina tsangana ni wafu etu wa imsutu provinciali ya Gaza hinota ni ndima iwa ya mabulu ya kulumba sitichi siwa sa simbidi mabulawa na magemeta hafu hika maza set chikati nota ni mahungu ngu sana ka mahungu ya maza set natani sizivisu nesilele telo hambini uchange kala mazoi toresh hinota ni mahungu ngu tumisano ufetu vante ya nasional mahungu ngu limula chiputu ke zizoi toresh ni 20 minutes natani matimu ngu sana ka matimu hinatani nungunoku wa chihungu cha manyala maneni ni tumbu nuku watu chusi inawe chigaba chugwita ka ndima iwa ya mitumu ngulimila chuchupi mitumu yukumanzani ka Paul Masangu ni Mashadu Junior yuku shuvela uingisi unene

0: hanze na sisi wana mwendo hambi alavo ganya vanga sukala chibiwa
1: grupo mais toda maneira com a sisi wana nguchana porque nguili identificar com kato hi grupo vulnerável vatu vaku são pessoas a mwei umutisa ken ama anomati yangu kana chilo mas ingatona hambo valvoganya vitsuka vitsula mesmo ngutilita ku alava ku engetela mali ya ku yile a nga thembiswa yona kome ku ni boba ti lingu mafraud a thembiswa yona pero a kota ku tsula tseyo a kota ku ya engetela mali ya kota maneka ku adiganyeli ku ve kha nimbe ganya u ya ningela hi mfimulo wakwe
0: kutona hi bongile tata moras hi bongile ngutu nkuvurisikotide kuta hawa hi ta sengela mabulo ya vakulumba ritsikuroda mhunu hi wumbo mbili ngo chikatatu chiwa ugevenga uwa wakubiwaka vatu mwendi kusavisa siru sa vatu inongonoku usipitisidwe ngu paulo masangu kumweko ni miranda mabunda kukhelaniwa shaishai diviki ditako inauya ni mambi mabulu salani
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
3: Dezesseis horas e 57 minutos em segundo decorrer de Moçambique, de Sangalba, Poitou, em Inhambane, Rauanga, Mugela, Tare, e toca assim com a Procuradoria Província de Inhambane, Ritawa, Ixan, Rumacaia, no Corrizote, com a Zambela, Província de Inhambane, Catela, na Cunhu, Permelo, Chaves, Uavato, Rauanga, Reculunga, Lacunha, Cidade.

Ilusidi ingi suorendeka wa Rad Msambik ka nungunu kuwa wa chihunga cha mahanyela maneni ni ntumu nuku watu. Ilaku omba mbaka litsukudi wa damhunu ngu lirandu ngu michadu aywa ya chingwenu nirambiwa watu imwezish giruku. Kanukuwa hisinzi nangavi hichibela ka mabulu ina kuramba kove uchizumba ni lindanduliwa la kumba omba ngu lirandu. Nangonoko umanzani ka Paul Masangu ni Luis Batista wengi siunene.

0: Ngibongile Pastor Eden Muchaiwal Mukaya ayinyambane na akholile kule kavlakulu na hechi tswalo tshe mudropeni ga inyambane a kareko a kombela ko baba a hetse ke nvana na vaya chikoleni madoda mina hela o masikeleko ndzina na baba Messias Manuel na Luisa Nicolau Maria Susana wa chatengela wa noma zwikada ita hikuma ngela makono hina hitangana hi famba hi seno Gipelele ba Messias hoya hoyane ka longolo kwa hina wala madute
1: Gipelele ba masinge Gipelele ba valoi nako Gipelele mama na Luisa Nicolau na ndzwele zwa ku usiku ginene ka vayingise diva hina kasi ku ta hlengela zwimwe ku zwa mhaka leyi hi ta ku nayo ya ku hanya ka hina ni wonela ka hina ni tshamela ka hina ndzibongile
0: hi bongile ba Messias mzaya
2: Pelele soke. Ba Messias momene.
0: Messias. Amulo ba hani ba sathu muta. Sa ukokela mavito
1: kwedzi. Urongo kokarala.
2: Ya,
1: urongo kokarala.
2: Ukomba lezo akunene leo enzuti wa madoda.
0: Ndoda
2: enzuti wa zvikosana ikumbile. Ana Maria Susana haya wata tsatswa zvikada. Usikule. Anga zvokoti vuka hina lozedela futhi. Mshade baloye nako kwa masingi
0: izona ndzibongile madoda mina kota hinga ko ha itangana ifamba lingwane singala kati ita hikuma hingela logi chikela usiku kambe kati timela alisimu ya Pastor Edin Muizwili ile yikuchako ku ababeleke vanga tinyiketele lomu ka kunyikela vanana vagati chapao vagati pondo amhakale hi waizwa kale kama lembe na heko a kwa hema tsamela kona yala wa hema siku ya tolweni kani lezwe amfumu uta uta banyanda yeyo uba huwa uko hei za hundi sampimu hiku ananyana kutani mfana ina nitifanelo bamesia hituwa ku kasi kugatolo munga tualiwa hegona mwina vakamu kwa nyana aku nganyiki uchitsamu nanyana ku aya chikuleni tena mfana hiena nga kubetilo kwa hei yana chikuleni Hambele shi mwani makatangare na asu bangula kufela kwa John. Nisu mwani asu ile. Kanile loko hiku mili chuseko. Ati kwenye nga Msambiki. Matsuwa Samura Michelle. Ati ahiye ni chikulini. Hunkeleleni. La hakuna wasati. Hakuna wanuna. Makuna nyipili aluta kontinua lea nga iula Samura Michelle. Yali ya asima msa unya mungu. Kukombela kuwa wasati na yenao. Ifani lukuya chikulini. Makunu vanyingi va tsemarisa a noro lowu wa nhanyana wa masula ku aya chikuleni na tamaha injiniyela a tamaha muchembeli wa mimova muchembeli wa miganunu a yisiwa ukatini ni ku eneta 15 malembe kota nawa tikweni ka Msambiki a nga si eneta i 14 xin'wana xikhati i 12 yana ukatini ndzi yamukela timali ndzi cinca pawu na yena loyi a noro wakwe wakuve manyane la mugangeni lomtikweni uomba fana ninzilo lokuti makusala khuma basi ba Messiah makale hinga ikhomisa kuyini union prematura she hecho portugues
1: ndzibongile ba masingi hechi khatile jonze nyekako cha kula wula hehluku wa hina ni vana va hina ni makulela ya bona ni kugonza kadwe kasi vakota ku muha vanhu va manziko lebyi mahileko akamaliwa kale vanwane ku wa himona vanwane ku wa hi ku chava aku anwana wa mina lo wa nhanyana loko asuka hila aku aya chikoleni ku hi ku helomo aya kwa ya gonza kona swika ka swinga pasi ku kha ku teka a chumo kare u nyiketa kutani ku chukumeta ku hoxa unda ku kare para ku aya maha a nyama kwa sewa ya ku kona ku a hi zwona le aya ku kona ayela ku ya gonza aku karateka ni ku zwimuve vukela zwa fana ni ku loko a hekwa kwa laha kaya maji hina hi u ehleketi ka hina hi wona ku khwa loko ndzi mu tekanga na n'wana lowu wa mina n'wana hanyana loyi ndzi ya ndza mu veka kule lebyi ku mu hambanisa u ku mu nyika chansi ya ku hamaha byonke lebyi va byi tsandzaka ku maha laha kaya hi kin'wana tlhelo va wamana loko a loko ndzi mu nghenisa xikoleni siya ta ya wukati para a ya vuna muti wa ka mani a hi chwana swo fambisa byebyo va ta ti wonela vona u kwa seya ya ku koho Ntamu lebyi ya kuwa hi mona wo kare loko hina hi wehleketa a hanyela kale ni le ka nyan'waka. mashi avangwani vanhu hikota yemahanyela vanwa mahale zvako kutsandzeka ka vona akwa ichukwana ku chenekisa anwana wa mina kama singi
3: vagingela
1: agingela anwana wa mina kama singi kasinzo kota kukuma amalanyana okutana zvikwenedzo zvokara dzingana zvimena ba wakona dziteka nwana loyi ndzianza gingela kama singi loko atakula ta mahasati wa wone ko amali ndzinga ta yikuma ya ku hakela jalivi akwa he hanyele leginga tsanza vanhu vakale kuva va zvikuma kota u valula mesi zvine nyamuka ni levi a mufumu ni matiko ya le wonke maka uka mhaka le ina ni fanele kuva munhu ni munhu ama hikutela ngela levi azvona ku zva u chukwana kakwe akota ku hanya ha zvona nakunga he mina kuma hiku ya mugingela ndziku wa zvilava au zvilavi ingese levi mina ba wa wona ndzi zvilavako a hi zvona hi hanyela lego loko nyamuka levi hina hi hlengela kutani ka wona lewa mutsongwane ku ya hi ya tshama undhawu lego kutani hi wona ku kula kakwe nanga se nakula ndhawu leviya i khombo ka mina lwendzi yaku ka undhawu ligiyani i khombo ka hina hokhleni hi vitaniwa ku ya hi ya tshama undhawu ligiya hi ba manga kutani hi kuma wuswa hi ku n'wana wa masingi a kulile o n'wana wa mesiya i kulile nanga se nakula ku kula ka hina loko hi wula ku kula lomu hi wula munhu loyi nga ni 15 ni manharhu hi kona swi vonaka ku khwaxa munhu na ku nga hi lowo ba swi mi wona hi siniyani na hayi ni tangana hi tsongwana ba swi mi wona ku ku hi ku wona miri ku ngwasati a hi zvona ku na ni fanele ku vanhu va fela ku va yi landza a fela ku tiva ku zwini a fanele ku va amaha a n'wana loyi tenge hi mu tsika a hundzaku gakwe xikoleni ku fanele ku va a gondza a eta kana ya ta mahinjinyela kana ya ta mahadokodela kana ya ta mahamuchembelo wa mimovha ni swin'wana leswi va fanele ku va swi maha hikuva a n'wana na baxa a gondza leswi a gondzaku hi swona a swi mahaku ku swi mu mahaku ku yena wo a kota ku tiva ku zwini a fanele ku va swi maha kasi ku vhuxa muti wakwe ni ku vhuxa a muti wa lomu a yaku kona loko hayini wu kharileku na yena wo a ta swi kota ku gondzisa vana vakwe ku vona va maha va njhinyela va mundzuku
3: makunu Louise Nicolau makwakwa chilata mhaka leyi yi karatisa mfumo zvo khwa zvo hunguka kani leswi nyan'waka lembe leyi yi nga ka gona leyi ga 2026 2025 gin malembe a mfumo wu ta kota ku heyi swi khwa swo vhutsuka xi nga vi cini ximhaku ku hina vabeleki hina vatswali hi lowolisa vana ku lo hi 15 kala ka 5 wa tin'hweti ni yin'we leti hundzileku leti lomu xikarhi ka lembe leyi ka vanhanyana va nga va gingeliwa va nga lowolosiwa a tanga na yi nga si vhumela
2: ya kokwa timhaka leti u ti wulaka ti kona hakunene ta hombe maxacha hombe xi nga wuliwa hi zulu hi baba misiya loko a wulawula hi mhaka ya kuku hina a miehleketo a hi cinceni a ku cinca ya koko laveka kokwa ta hi wa cincile hakunene kwa kutsongonyana hi kha hi tlhelela kambe ya kona loko tsongohata vurikileyi ho tsongohata a vanana va hina lava va vanhanyana maxi loko hi swi cuka a vanana va vanhanyana va fana ni vanana va vafana hi vo va van'we i vanana va mina ya loko hina hi cinca hi teka n'wanana wa mufana hi mu nyika ndhawu hi teka lowa nhanyana hi mumaha a nyama swi ta hi bindzela a ku a mfumo wu na simame hikuva hakunene a n'wanana wa nhanyana a lumbiwa hi xikola a swi kola swi kona konke a ku ko ni kwale ka kule liniya xi kona xi kola xi nga va ku pfumaleka swo tala ngopfu ma xikola xi kona hayi yini hina hi nga ha khomi mhaka leyi ya ku teka a n'wanana wa nhanyana hi mumaha a munhu ku fana ni van'wani a tshamela xikoleni hi ku hi ta heta ndlala hi ku xavisa n'wanana ku swi andlala leswi wa wona lembe leyi va wulola hi ku ve yi ta nga va kona vhula loko yi nga hi kona vhula ku ya ka ndlala hi ta teka vanana futhi hi xavisa hi ku kona loyi a to kuma a ku na ya tirha wena swimbana hi ta heleketa siniya hi ya ceneka hi veka n'wanana we loko ndzi nga yi koti ku riha u ta tshama ni n'wana loyi wa mina loyi maku leswi a hi swona swi le ka ku tshama ka tinhloko ta hina a hi swi susini hi teka n'wanana wa nhanyana hi muma a munhu ku fana ni van'wanyani vanana
3: magezi yo sangula lawa kunene leswi a ndzi hakiwaka moya ku Maria Susana ambeta ku hefemuteka hiku azvikade ichigela ndzi lakula ku hey ichigela Maria Susana muzoko hefo hefo lakula wasabase zvikada leso ngipelile
2: duoro lela zvigodo vamakweru
3: kwela zvikada
2: wena azvigodo kuzvirwala la hlokweni ukanza zvikada tutadzive minzilo lomu hekla lo
3: eh
2: masingi apa message mama Luisa Nicola eh vakava loyi ama kuku zvonke zviya moyeni tindela
3: Hey, gipelile.
4: Ari bakela ni malose.
3: Nande obenziwa hete ngile.
2: Bakala
3: atsaralo.
2: Arele.
3: Akulosa kulosa.
2: Yokana abanga kungakuloko vaku. Hambi gowa
3: impostolo. Impostolo.
4: Yene bodi
3: apa. Gichile.
2: Gichile,
3: gichile.
2: Makuno le hanga kuni ma postoli.
4: Toloveli.
2: O toloveli.
4: Gichile.
3: Yizona na hako kamoya Maria Susana kuti achikela kula hata siya unela gago heli pambeni nda khlenzoya ka ba mesiesha. Anayana loyi he mutse marisa kulo. Aku aya chikoleni aya ukatini azvingatasisa ku aya ukatini na gonzile atakota ko veni bindzulo unene ke le ukatini aya ukatini na gonzile na kulileko na hen malembe ku ringana ku ati vakukhoma muti
1: ba masingi lezwi lezwi hina hezwi mahako kota vanhu henga tive ku munzu ku ga munhu ekuva lebyi mina ndzi nga wanuna ndzi la ku vafana avana lava vafana hi vova vangani ku pima ka kunene hi ku vafana jele wa sati ku motote ku afamba anga ta ndzi pfuna chumu
3: i ta va tirhela
1: na ku loko vanana u va gondzisa zvinwe ku fana u ku hafu hafu hi la chikare ina lawo swi vula leswaku a n'wana na lowu wa mufuwani hanyana anga ku hlayisa ku hundza loyi wa jaha majihina hi ku tiva lebyaku a nghwasati i ta tekwa mina ndzi nga ta kuma bindzu i chukwana anga gonzi a gondza loyi wa jaha hikuva yena to ndzi pfuna na ku loyi wa jaha loko a huma a famba i fambile ni ku byala kanya kambe na ni papaye ni mamani laha kaya nga ha byala kaya maji loko wananyana loko wa swi ta ku laha ndzi ta ku ha kona ndza tshuka ndzi veka woko ku hi vona wu va nga xukuvalwa ku ndzi tswalele n'wana a nga swi koti ku va ndzi hlayisa endhawu lebyo ku hi leswaku hina a hi byi tivi bya swinene ka munhu a kulanga n'wanana a hi swinene loko hi munhu loyi u kuleleke ku na ni pfuna ni fanele ku va u nyika vokhe hi ku fana hafu hafu a n'wanana ha yexe yi ta byi tiva leswaku ndzi humile hi kwihi ndzi ta hi kwihi ndzi ya kwihi yena n'wanana loyi ja ku tala ka hina hikuva loyi pota a nga gonzi xikola poda tshama loyi so pota ndzi atekwa loko mina ndzi hi ni byi kwenete mpoli ndzi andza gingela n'wanana loyi wa mina loyi kwaseyo a ta tivonela maxi mina xianzi mahilini ndzi hanyile a timali ndzi nga ti lava ndzi tikumile kutani ku vhumala ka kumba ka mangokona walowo ndzi ndzami kumba mimbiri minharhu
3: kota mujonijoni
1: awuyileyo wena n'wanana wa swi lava u swi lavi famba a tshama kwaseyo hikuva hina hi xa hi kumile mikumba hi hanyile xirhami a ku kuma chumu wo finingela maxani yamukhe lebyi a nawu a wa ha vhumeli na hi nawu xa hi ku gonza nyana ku tsongwane hi wona hanyela kuna ni fanele ku va hina hi tsema a hanyela liga kale liki hi teka ki hanyela gicha kasi hi fela ku tiva ku hi wa hi mahanyela manene ndawu leswi swi mahaku ku avana va hina hi va yisa xikoleni va maha va injhinyela va maha va dokodela va ku tala ni ku lomu swikoleni hi vona vamamani lava gondzisaka va tiva nawu ni hanyela leki fanele ku va gondza van'wana vanhanyana ni mawa majaha hikuva vamani va na ni pasiensa ya humbe nguvu a laha ka ku gondzisa ni wu tivi leki va nga nako ku nyika vanhu lava va kota ku hanya hi hanyela kinene
3: ndza tshemba ku Maria Susana ja i tshamisekile a ku hefemuteka kumphelile laha hlokomhaka ya leyi u yi zwaku a ku lowulisa n'wanana a tanga nhanyana loyi leswo a tanga na yi nga wuli a xivangelo hi ci hikwalomu hi nga ka kona ka nhloko ya kona ya mhaka Maria Susana gipelile kambe
2: gipelile kunene ndza kombela rivalelo hikuva asaho yati munzi wo yivuma
3: ingi sawo nga direle ga around ali gaga chikhomo cha cha cha
2: ali
3: gaga chikhomo cha cha
2: fanya na wami na lwanzi kuna kukhomo isaha iwanga ikona ndi mulavela la kalawu ichi gele leti ndi nga tshela nyana kani leri ndza bonga hiku ndzi ri kotile ku zandzi chikena amhaka leyi ndzi yi zwile ya ndzi xanisa hakuva hina vatswali hi nga gingeleni vanhana ngopfungopfu lava vanhanyana lava va xaniseka hikuva ku a va hina vatswali hi a n'wana na wa nhanyana a nga ta hi pfuna hikuva a nga vhuxi a lixaka ya va ka mani i vhuxa lixaka ya va mani lomu ya ku kona hi xigelo lexi hina vo kala hi nga pimisi ku eta hi gingelisa n'wanana aya ya xaniseka na ni malembe ya matsongwana yo a wa ringana hi ku ve a sima mani ku a gondza a hi tirhela swilo swo saseka a swi vona vanyingi vanhanyana lava va nga ni wumbilu va nga gondzisiwa a vatswali lava va nga gondzisa vana vabye vona ni bindzu ka vana na vabye makunu hina hi nge nga xikolokolo a n'wanana a wa yi vukatini na hi mutsongwana a swi saseki hakuva leniya a timhaka leti ta ku hanya leti loko a hi le wukatini a n'wana lweyi i woni wa kota munhu wa hombe a tirha mitirho leya yo bindza
3: kuve
2: a nga seveni tanga hi ku ve a nga laha wukatini ku lava kuma ha zonke swa swi kota ku ya ya kuma tinhombana ta ku to tinhondzo kakwe yena kotaka ta mani i ta tila ku hundza lavayani hi ku loyi i ka ta mani makunu mina ndza swi zondo a ndzi swi tsakeli kota mutswali hambiloko ndzi lomu ka ntlawa lowa vatswali lavo gingelisa maxi loko ndzi swi pimisa a hi swinene hikuva a n'wanana loko muhini majaha ni vanhwana mu va gondzisa hi ku fana a wu mu tivi loyi byi to kata ka yena kasi ku ve a ku vuna hi xigelo lexi mina ndza vula ko a ku tekisa vanana va ya wukatini na va nga hi na tinga a swi saseki
3: a swi saseki hakunene muzama kwakwe hi ku yini wena u nga wasati u nga swi koti ku ndzi byela mina u ndzi betela mina nuna wa wena ku kata mina leswi lava kumahakwa hi swona leswi a n'wanana lowu wa haya wa ha kula hambi swo karata njhani a hi mu kulisa hina a hoche ku ndza ku ya ha kulela kwaleka va ka mani ku i ta kulisa ku yini a hi swi tivi wena u nga wasati n'winyi u nga zwa ku bayisa ntlhanu wa tin'hweti ni mune u tlhela u ya le xipitali wa bongeliwa hi vamani lavaya va le maternidad mali u rhandza u vhumela ku u nyikela n'wanana hi ku yini u nga chijiki hi nga swilo va ndhawu va le bera
5: bongile kokwa swova leswaku a mhaka leyo ya karata ku hi ku hi ta yi tshambuluda so ku hina u kombela ku a hi patsaneni hi kota ku tshambuluda hileswaku loko a wasati a tekiwa ni ku wula ka kona va le o yini o tekiwa a nga na nomu laya a wu na gezu a n'wana u no twala so hikuva u tsongohatiwa loku hi tsongohatiwaku ku a kona a ntirho wa ku kuma munhu laha ka muti byiriwa loyi wasati maxi hi laha ka ku
3: a bindzuluka kona a wu hlengeli wena
5: wena a wu ngheni wena u n'wi tekwa laha wena wena hi ku hambi ku khwaya leswi a vafana a ya teka sati ya mufana a wu ya wu laha kaya laha wena u nga tota tswala mufana loyi wa tshuka loko a ya teka lomu ka lava va kala ku va nga woni a kata mwene gaya loko wo mu angula chumu wena a ku byela kwako wena wo u no ta laha hi ku tekiwa na minawu ndzi no tekiwa kwalahaya ku susa co karhi ka mamani wa n'wanana ku a ta wula yini a hi ku umiyela wa wula a kumaxi a wu mu voni ku zabela na hi mutsongwana ka na ku u tiva yini wena nyamukha a ndzi tivi chumu maxi hi ku mu fumbela novemezi ndzi ya xipitali ndzi wuya ndzi ta zama ndzi mu hundzulusela ndzi hundzulusela ndzi hundzulusela kala leswi hi mu vulaku ku i munhu Zwaini gezu. Jale zhanga mahali, zhanyana li. Kumiga malembine kano andalanga nao. Anzala na gezu. Yuko na adadano wako na lako mshavisa. Ayuko uwa mamani vuvumele. Awa vumele wa mamani. Maji, kumu yana laya, umandiwa. Na yanawo. Ayuko nene hina, yuko mbela kuwe, awa sati, niwana na wawa nanyani. Wawe ni gezu, gizu wala wakia kuhule. Kuhambinya mungi, hakuni zikola, nzapinda kambi. Zifamba kwa ateko kilu mhinga kona. Mashavana na wawa nanyana. Wakala kumukuma asukela kugonza primera ate achoche mrota zanga haiti chikoleni ora ana ninyimba hiku zinga kuyini ana ni mamano wako ana ni papai wako doji burudreji utazakuwe aluwa lowolwa ja aku mamano miela nada waula nada imina lega mina wanelo
3: Maria Suzanne hikuwe
6: Zibongile
3: hanyala lomigangeni
6: Zibongile nzwa ku tatikisa
3: gezi ya sana Jojo wona ku wanya kanyela
6: shona Au ku wako ngikela mamesi Jojo wona nzwa ku la ku ngikela gezi likadada Yegi gezi yegi
5: Ngaba mamani
6: hina ba mamani hakuva mamani la hamutini oyatekiwa kota chikuburai
5: chitiri
6: Okay. Le choka chinga tiri nchumo. Ata munhu loya ta kumela ndzila va anwanana akumugingelo o hila ku gingelisa nwanana. Loko mina ndzi vula kunganya dike dzano wa mina a hi nwanana. Oko watwana ko hina hina chumo. Ne ati sharwa leti a yipandzekile. Loko gingelisa dike dzana ita hi xavisela a home hi rima masimula. Mina mama nzo fumala nintamu nzo kai lahakaya. Hina wa mamane ahinyiku lisima. Na hizi wana umuma uyangen halumu nguini. Urila na ufene ngele afoya. Huku nzinga wano. Huku luku onzi wana wano nganu na wame. Utanzi hupu nutea tipamu. Na kume menzi shansa kai wano na wame. Hina wa vasati ahina lisima la ukatini gahina. Ahiko hotsaka lezvanga ola man Luisa ko ahitsaki kunene
3: ya kunyikela nwana
6: hina hina tanga inga
3: siwa anga tivi chumu
6: tivi chumu le aya ku lenia iya ya mahiwa chitiri kota ikata mwani la
5: aranga iya na vuka
6: aranga iya na vuka avushiwa avuka apala la vai vangati nhonzwana vanga vala haya majeku yana nga tekwa la haya ku fele ku avuka mahashonhle Makunu, ahishala lihinga gingeli sene avanana. Hinawa mamane, hasola. Luku kuhiku wa dadani, woranza kukinkela vanana wa mama katini kufela kukuma ajukuma. Arutakisi, hinga gingeli sene
3: avanana. Mare Suzanne, papa hiwa wena, angatakanga lishanga kuhisa chikoleni, uzo utira. Angatakanga, hei ulolo example.
6: Mina kani vata kumatsanza kani chini
3: Urgulu
6: Mina kugwile
3: It's a kill
6: Acho sangula Mina papai wa mina iwa hemu gonzi isi Leje anga hini kuwone kela nyana Iwa anga zilawi ku Zifamba ukatini na nzinga yangi chikuni.
3: Nonga simpeta azipela lezi nga fele nga
6: zimbeta. Azipela lezi futse nzinga fele kube nzi zimbeta. Alwili kulwa iwa mahali zomina ngwana na wamina. Hambi okuma tinyimba lomwa tikumako hiku amuni munu. Maje angwana na awawila. Uwe nkofa wala. Akwa ya ukatini nzi zilavi. Zikela mina nziwe ni makali yako. Papa iwa mina nziwa mtimu. Tekelele nguvu. Ako lezi nzinga luzi sa zona ajaha gamina.
3: Lukua hijaha.
6: Lukua hijaha. La hanzi luzili.
3: Kuleni.
6: Maja hambi lezi.
3: Angaluza.
6: Shala lili kumina. Anzi mahangi nyamu koviku. Nzi engisili kutongwa. Loku nzi sukili hila hakaya nzi lanza zipele lezi mwanyani. Nzi nzi ale le chikoleni. Ko la yiwa hiva mamere. Le mi sound de San Juan de Deus de Homo Ine. makono hi wa segire leswaku loko u mahaleje tiwono makono hi wa chawa zwiwono leswi loko ndzi byala ha va mamiri
3: u dzilo kambile
6: ka la le kaya ndzi byeliwa zwiwa nghena nyana tshikati tsha hina makono izili matshandza hi ku mina andzi mahangi leswo gingela nga ndzi gingelisa nge ni yana i wanga zwilavi
3: leswona makono ba misi ampimisile ya papa wa Maria Suzana hikwini ka hinga hinayo hinawo yaku hinga vumela ku gingelisa vana na va hina
1: akuvala ku kala byi mahisa lebyi leswaku aku talaka lava vonaka ku tsongwane le phambeni ku byitaku yini bya manziko hi vona lava tivaku leswaku akuna mfanelo ya ku gingelisa vanana na ku an'wana na loyo para anga ndzuluki chitire ku kota ku vula ka mamane Maria Suzana na mamane Luisa Nicolao jo laveka leswaku tifanelo ti kona para majaha ni vanhanyana majika loyi a gondzisaka loyi a nga munhu loyi a kulileko yena fanele ku vona ku phela n'wana wa mina loko ndzi mu teka hi ndlela leyi a nga ta chikela lowu mundzuku lavaka kasi loko a teka leyi ndlela hambi swi hlwela maxa a ta va ni ku vonekela le a yaku kona i ku nga phambeni endhawu lebyi nga mahala leswaku munhu ni mun'wana a nga swi koti ku va a wona a hanyela ginene leki ki ta ku hileka masingi munhu ndhawu mun'wana wa mahala leswaku mina hi mina ndzi mahaku ndzi rhumaku zwonke a ku na loyi a ta nga veka gezo henhla ka mina loko ku nga hi mina leswi ndzi vekaka maxa a hi swonke leswi ndzi byi tivaku mina kota munhu ku na ni fanele ku va ndzi vhuniwa hi mun'wana munhu kasi ku kota ku engetela a wu tivini wu tlharileki ndzi nga naku a ku maxingela leyi a hi swona ku va mahisa lebyi ku va hi chukwana mina wu ndzi byi ingisa ndzi byi khoma kota mhaka leswi va swi maku a ku pfunetela lokunene ka munhu loyi xa loko ku hi munhu loyi a nga a na ni tindleve kota munhu maxa a ku yingisa ka kona a ti yingisi tindleve leta ku leswi u to mahabasi munhu loyi ku a ta huma lomu ka dilisa van'wana a famba ku famba kala ya swi wona ku xa i lahlekile xa i kule a vana na va gohekile endhawu leyi ndzi vulaka ndzi ku loko munhu a hatla a fukanyana kutsongwana a yingisi leswi vulavulaka hi van'wana a guma a byi hlela ku maxi lebyi nga wuliwa hi byona o a hi byona kasi u kota ku hanya byona xi loko a nghena xihlelo o ta swi mahisa kwihi o hanya basi
3: Lozi Nicolao wa vulelanyana mabuku ya nawu mfumo kota hubyi yo boha milayo yi gemile ku loyi mesiya masingi zwin'we na Maria Suzana va ya ku va fakaza ku nyikeliwa ka nhayana loye ti kona
5: oh
6: tita wuya
5: tanga botwa wena munhu zwo na u ta ku Davida ni wa ku famba
3: va fakaza
5: ti nyikile yenzo asiku ka kona gele go nga famba hele ndlela ya go yale hambuka Oda loko wengena ka makaleyo.
3: Uti mahamboni.
5: Uti mahamboni ya kunzimuwe nini mwana na wamanyane na atata looliwa. Ha, wena uda looliwa kati nyangwa timwana. Wena uto gamela kulono. Makula kulakula kuhinga tsuki hlakana hi kufamba heya wona ati mhaka ta mahonelo lawa. Wena loko uzwizwana zwa halungiselwa. Loko zwikota bula ni venye wa kona loko ei mase mwana na lwe mina ataka zwo muonisa kasi ye lwe male mbana mangananga nawo ye lwe basi halwe halwe halwe kulile lwe halwe
3: ndinga kwa kona masiku
1: eh kala wa yo
5: babo ndawu tisani chimani maya kambe mani manange ni ngwini rini angwenile akangwenange Hito wedi dia le bara yo kwanja ugano le wawo hego anga gena queen o majijale mulungisela fejuta le yako we oya kuye o tekiwa munhu le maji o kwa inwanana angwana na wakuta hekwe kasi munhu wa sadi loko zange na ngwina hele zwinga lulama zwa yena ebro famba ukatini ada zanga zaishangela makono wena enza
3: nga fambele ko
5: nada nga hunzi ingela liya ko tuta fambu ya kamela zwo a u zwitivi u dzika zwa wana zwo gogela vala yene ku hi nga mayeni lezo ko ta nwana lwi a hi mutsongwane ku laveka 15 manharu a malembe hi kona hi tota la hi ta hlengela ho gelele ni ku nwana na naye ku lileko
3: swabetiliwa mara ya Susana hambi vale na wena u lombisa ku ambita ku ya tira kwala ka muntu lowa famba Maria Susana
6: kambe a ti woneleni ka makale hako loko u ti mahawume na hemi wena nyikela nawo kangangu luya ula ku lulisa vala ku chadisa ikufela ku bohiwa ti foya ni mabaji
5: ni mwenda
6: ni ku khangula ti
5: nyama kwala ku mita lego mita
6: makono a ungatiki ku vadzela heko amanzi ku wasiku achikomo chita
5: chitali
6: maimbinye
3: vada umanya na hekona
6: manya
3: na hekona manya na hekona
6: maji manyani wokari iwa hendzelile la ata hedzela jana zvikarata mina ndzawula ku ai aleni akufakaza timhaka ta vana na vavatsongwani ku va va chadisa wena uzvikota kufamba ya vhunetela kambe fambela kule loko hambe loko vakota noko eh dzinani zvokari ndzinga tave
5: enza
6: enza unganyimi la hekwa manzi ku vata ku wena na wena ufakazile na wena wo
3: ngena baba mesi
1: le chikarato ba masinge
3: chikarato
1: ndzive ni njombo ya kuvitaniwa vango kuna ni vanana vate kuvitana kutale mutini uta wona vanana ndzingwa avana na lavo zvino kwa wo eneta malembe heke wo eneta malembe kinzi kwa ta bon emana kwa kuna ni loyi wa nhanyana ni loyi wa jaha va eneta malembe ta tekela ku patsa va kota ku ve va maha card game
3: ama festa
1: ya kwa ama hanyala lebyi makarata ho so sola nyana bya loyana ku chela mundzavini ku hanyika vana lava maha
3: ku malembe so ka lumuka vana te ku khoma choka
1: ku chikela hayana ama wunwa hambo ufika njani zwita huma la handle loko itshamela hayana he kama hewe zwa khilivya kama lava nwana va vadzelanga ku lava ti hosi vatata chikela a hiwuleni ku i malemba thanganisa pronto va mahetela wo khilivya va mahetela mahetela anwana gaya wa hini matres yanu khumeni manharu lo wa jaha iwa hini khumeni khano ha ha itshamela hayana je loko va mahetela zwa khilivya va mbeta a hise ya leka ku gale ntao bora ku beijo ah tsoko beijo zwi uita no ngaila ku swa akasi amuti lo i khano ni manharo lo i khano ni khano
5: khumeni manharo
1: vangu tsoko enzi kombela gezo kwa ha uta kuma gezo vamba hetele vanga mahetela basi nyika gezo nwa hosi la tsoko mina ndzi komba rivalelo kha mina ndzi tili la na ndzi tiva lebyaku
3: Malembe
1: ba khanganisa. Jele bintsizwa kula va sine vangu beju vala va beju kwala haka vanana lava vatsongwana. Ndzi kumina hela handzo huma ndze famba. Hambile bintsi nga xava ndzi ku ndzanda ntanyika banana. Andzi bisi ndzo huma ndze famba hiku la andza ku ta khonwa. Mwina musala kula ha sala ngu khonwa ngwetje. Hiku le bintsi huma mina ta reporta mhaka ku va kona ni le bintsi u lavo. Kuno hangalakiwa ku sala bya guga la haya ne. Abanga sala khanganisa malembe. Andzi ku ta khonwa mina ku ndzanda porque muno ndzi vita ngu hetela ku ta mahaya.
3: Kuzela malembe
1: yavana na lava va khanganisa
3: kuno va chadisa
1: kasi muno mo va chadisa ku so so huma ndzi famba ku hangalaka vokhe vana kuma hamungu wo sala bathi manje no va zwiwa ku jale a zwi laveki laha mugangeni ende a zwa hombe a ku hina hi huma ka vona hi famba ku fanele ku va hi khamusele bya ku lebyi a zwi mahiwe
3: nyamukha na wa uvumeli
1: a uvumeli na nawu uvumela ku loko munhu a ine 10 khani ni manharu ku ya hehla he zwi basile a hiku famba khayela zwi mangana zwi tsongwana ku ta chela munyu ku ta kona ku vandzika a hi zwona leswi fanela ku
5: ta badwa zwi tiri ku
1: makole ka mfumo
3: mbake zwi kumesa moji la
5: ta ne maganya mo gaya na nzia u ku dela munyu
3: a zwi mangana
5: u Gikulile mangala. Eh udadawa. Wona mabaji la umaguma ku kukhonwa. Ja, mina nzila kula zwe zwangzuke. Mama kwero ai badzana nene. Hitiva amhaka ya kuhlayisa avanana. Khumi khano wa mufana. Khumi manharo ananya. Ina ivanhu vo lava vudzi vala ku hanya vagoya
3: kwe.
5: Chini chakona.
3: Nukutitiva yana hai ya
5: chakona. Amufana gai wako minikani. Chini ata muhanyizi. Hey, Nad, I so zwingwe azula ulegi ayombene kama buku ya hombe lawo
3: kiswana
5: leli mina ndzola
3: maresuzana magezi gumesa
6: amagezi ugumesa kunene ndza seketela timhaka leti ta madoda kuloni a 10 ni 5 ayi nwana a 10 ni manharo ayi nwana hambi loko vo dzuka vanyimbisana lwe wa mfana a torila lwe wa nhwana a torila loko loko va heni tshotshinwana lechiko a va zwitini ku va mahayini makono henga nyikeleni vana na va hina na va hi vatsongwana a hi va kuliseni a hi va gondziseni mina ndza vhumela ku xavisa zwo karhi ndzi ku ndzi fela ku forma ra vana na va mina va gondza hiko hi kona amandzi ku wa ri uto wa fambela kwatsi
3: valisisa
1: hi ku valisisa ndzi vula leswaku ku tala ka hina va bava kutani va mamani loko hi ni n'wana na n'wanhanyana bya tsandza ku va loko a kulile a tekwa ta tshama laha kaya u to byela wule wa jaha ku laha hi ku u ndaka wena huma u ya laha muti mani loko le wa jaha a wuya ni nhanyana laha kaya a ikata mwana wa hina ta hitelelaka laha kaya hayini yena wa nga lava nga hume ku ya kaya kakwe yena wa ya tshama kona kasi swi ta kota ku va swi va vevukela va gondza va fela ku basa ku kasi cini ku teka chumu u ta tshama nawe hi leve ndzi nga lava ku basopisa swona ka van'wana
3: hi bongile muraza mngiseti u hi zwileko ka longoloko lowa nyamuhla hi buleko hi kula ku mpheta mhaka ya ku lolisa ka vanhanyana tanga yi nga woni madoda hi lava mu mativa ku ya toloveto Maria Susana Luisa Nicolau Messias Manuel Valoi Tomas Ivika Michin Minanzi Armindo Masingi Salani.

0: na hilo mka telefoni hi kheloga mpesa ni emola na anga ti le zwaku lenuka hina hi kumili nuku ahisiku a jikara ti chinwanya na anga chikuma hele cha tsengwa mali yako na le yikelo waku ka varangela inga itsongwa a jikara ti le chi chi zwikota ko chikanzi haleka
1: e encontrar a melhor forma de resolver esta preocupação dos nossos líderes.
2: Hanke kako kinyoti saa hile tifamilu nako nitimaleta urangiligami ganga arsene masinge ivi akombela au shinjika urangiligami ganga leza kugihlengela lumichikari kakulu sana ni ubihigi nyingi ligione kako lumigangeni
1: afinali buke kitemu jomisidu jaki
0: lumganya solu kuna niwa nivati bo hako ikuna niwa nganyani vadaya kwa nganyani nima hewa hii nile akufana na nukuwe va banana la mchikari kamingangu akuve kuteka na ka vanhu vaswa ni vanhu vakulu va onhetela amakulela ya manene ya vana va hina lava xisati
2: arsene masingi nakala awulawula aka magambo ya wazina ya loyi lomuchikari ka liyenzo a yimahaku ka distritu ya iNyasuru hangi ka nhlangano wa nga vi urhangela wa hangi ka nguva wa mfumo wa distritu arsene masingi ivi a ya a wona ntirho wa ta vurimi wa mugangeni wa le ka xidaxeki kusukela lomu iNyasuru ndzi mugondzela hungu mina Armindo Masingi
3: Sergio Pene mutsalo wa mabuku wa lomuka provinsi ya Nyembani yena ojenwe akupalusha abuku ga ukhandiwa hi yena avitu ga buku legi a beira do caminho etelo hangulegi na kulori Horacio Romão
4: a mutsalo wa mabuku Sergio Pende yena lungisela ku akupalusha abuku gakwe go sangula legi anga gibabatisa ku nzimene ka ndlela abuku legi he gona kingane khonza ka masana mambiri kano ni manaro mapajina laha awulawula ku hi matimu ya kuhanya kakwe akumekela na kare ya trela ka miganga ya dzongeni ya makari ni nwalungu kati ka Mosambiki Sergio Pena rinzela zwa ku hipuku legi se ya vaswa vakumeka na vakari vatsha awutivigo karo swingeta hile zwifanela ku va zwimaha ndzimeni ya kuhanya ka vona
5: ndzirinzela leswaku amajaha ya nyamwaka amajaha ya ngwecemo akufana na mina mazwikota akutsala na vona hekusa agonziseli wa hombe hi leswi nga zwihanya hina matshan'wini ya leswi zwihulaka ka lava vatsongwana ndzi lava ku khutaza lavan'wanyana leswaku na vonawo va swi kota ku tsala ndzi lava ku khutaza na van'wanyana leswaku leswi zwa ku biha ndzi nga zwi maha epfhukeni va nga ngheni ka swona na vonawo ka leswi ni nga swi maha swa swinene va sungula hikwalaho leswaku va tlula mina hi wunene ka leswi ndzi nga swi maha
4: Sergio Pene mutsalana wa mabuku wa lomu iNyambani akarhi a lunghisela buku gakwe leki a tonga va kipaluxa hi siku ka 14 ka agosto a taku
3: hi ta tapela mahungu ya ta mitlakano ya ku tiyisa miri a mitlawa ya bola leyi yi ti lunghiselaka ku kombekisa provhinsi ya iNyambani ka mitlakano ya ku tiyisa miri vana na va swikola yi ta nga maheka kusukela 29 ka agosto kala 6 ka setembre chimu cha tiko lomu ka provhinsi ya iNyambani yi ve yi paliwa wazina loyi ka mitlakano ya ku ti lunghisela a ntlawa wa bola hi rambuga xinuna wu paleliwe swigolo swimbirhi ka cin'we hi ntlawa wa akademika wa machichi a ntlawa wa rambuga xisati wona wu paleliwe swigolo swimbirhi ka cin'we hi ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu leswi rambuga xisati a ntlawa lowu wa DV wu bela campeonato provincial wa federado kambe hi wona nhenha ya bola lomu ka provhinsi ya Nyambani a kumeseni ka nhlekano wa muchukumisi wa ntlawa wa swikola yena Carlos Papasiku ana ku a nga dzukangi hikuva ya paleliwe hi ntlawa lowu wa DV a chalisimi leswaku a ntlawa wakwe wu karhi wu gondzisiwa ku bela kasi wu chikela ka majogo swixikolaris na wu tiyile
6: a resultado aí recarrete ngufu não é e para além que a paluele na hetsaka ku higanyile porque loko zwona hebela ne equipa ya hombe na hebela no zwivanana leswi nga kusigira ku zwikometela vanhu va hombe na higanya 1-0 ya leswi nga zwilava ku va wona ku va ni capacidade muni mazwi va hi kombile ku asiku va tikumana ni vatanga ya vona va tabela zwa ku tsakisa
3: ta havelele ka tin'wana tijoko ti fanele ti kala ku chikela DF29 masangu la kuma palisana
6: hi leswi ngopfungopfu hi swilavaka ku kumeka tijogo ta control para hi vona ku mata chikela mapalisana na hilo mka ku tshamisa ku yini
3: Belarmino Tivani wa kandzawulo ya ta gonzu hi karavilegi gi lunghiselaku a mitlawa a kumbekisele ku tsaka hi leswi mitlawa ya province ya nyumbani inga vei kumbikisa ambilo kuipalilwi.
7: Sentimos que já estamos mais ou menos com as coisas alinhadas. É verdade que é preciso um pouquinho mais de trabalho, mas os jogos de controle para nós são uma grande valia, porque é aqui onde conseguimos ver em que situação nos encontramos e o que é que precisamos melhorar. Então, sentimos que estamos minimamente organizados e já dissemos nas entrevistas anteriores que em casa mandamos nós, então acreditamos que vale a pena continuarmos a fazer esse tipo de jogos de controle.
3: Na kona kasikule ganya mukla, ndzawulo ya tagonzu yive yi nyikela tibola ka mitlawa yotlhe leyi yi tilunghiselaka ku ya ka majogos escolares. Tibola leyi ende tilomu ndzimeni ya ku chukwatisa mitirho ya ku tilunghisela ka mitlawa kasi yi chikela ka majogos escolares na yi tiyile.
7: Hakunene hi na hi lomu xikarhi ka ku ulaula ni vanghana va hina lomu provincia hambi hangi ka provincia kasi ku vi va hi vunetela hi ku vi va hi nyika a material ya ku hi kota ku vi hi preparara vana na va hina kasi ku vi a maresultado ma famba kwasi. A nyamuhla mesmo hi nyikelile material ka mamodadadi ya football, basket, handball ni volleyball. Kani leswi a hi nyimanga hi simama hi ku ni ku lavetela kasi ku vi hi swi kota ku aku ama seleção ya hina ma treinara na ku na vatshamiseki.
3: Magezu ya Belarmino Tivani wa kandzawulo ya tagonzu na ulaula hefambu wa ku tilunghisela ka mitlawa ya provinsi ya nyumbani ku ya ka mapalisana ya majogos escolares matanga mahekalumu ka provinsi ya nyumbani kusukela 29 ka agosto kala 6 ka setembro. Basi mwingiseti amahungu ya usoganya mukhalashti chini manyuma la malungiselwe ka utsali nihengele thimine ngunywa gezu mugizi wako Avelino Antonio Bernardo Salomão avika usaselga mchini Gipelile.
8: Muzile mahungu ya inyambani.
9: Mahungu ya provincia ya Nyambane lawa umazuleku na inakulore Avelino Antonio. Simamu wa wingiset gineni ka sikule giganya muntla, simamu wa wingiset gamtiri ya umbiri ya Radio Msambiki.